0: name say Ewurade penu ay ayen wajuma. Me si obi biara wat it. Obi biara o peso be basase. Oji wo kunu oji wo yere. Obi biara o peso oji wo kafadi. Anadwi Ewurade be mana ko.
1: Amen.
0: Obe sore. Ewurade be je kunu
1: ako.
0: Anadwi ya tu ya hundi se Ewurade sa. Se Ewurade je ya kunu ako. Ahab be sore. Those of us in Ubeko, my emum, let me say, Radio has a mancha. Young Cocosa. And I have friend the prophet 400. Bible said, Womina Eba.

Dios Santo, ana pe mayo kuwa ni nga, ana pe mayo mo kasiya, na wo Yesu Kristo tu, ne wana matiti bi mo, wana amadi bi mo, ebrade kasa ana pe, ebrade kasa mano, ebrade kasa mano, ebrade kasa mano, ebrade kasa mano. Ebrade kasa mano, ebrade kasa mano, ebrade kasa mano ana pe, na wo Yesu Kristo tu.

wa wantimi anya odie ne no obetimi aya odie akyena obi wo ha obusa ne se uya odie da ba beka se ene fiada okyena onye Ghana for the sa Yesu ba no sa ne tie mesi minyaya na nkaka bia nko ka bia ma obi ampiem free ne community nka assembly na nopa na nko bia ka nopa ya cheshavos ya chenyoma e de man crofo na se obi a wadre wadre wadre wadre ebinum da so da because of said the weather no emu ayeku na emu adwuku no ebinum da so da sa baby no kasa

me fila me menya no om so mu be kompa because obi a ho beka asofo no bi kura asu wo ndebre namsiye e asemo gana any unim fiskan ye japade entempre ko dan se ye ba ba chi because ye say dibinu akwa kopie wa om se eh ye betu eskan nyina se skan so so wadibi na wadibi ye japade no amfa anye masem Mano de no man ekwe no man eba. Unye scan na hunu se gana gesa. Guess nsu be diska no. Omu de no ma me nsu jibidi. Na to kas ma on papa no me ade nyina. Na sem to a unko na woko. But so who you su sika no genuinely like wisely. Eba yo timika so metia e money de do betum but o sentence no ye timite so. Enti mo a monam kwa bi so. Na mutimi nye sika, menka se me fwa de mo yene so, but sika ne ba, no wa kwe suye. Gana no. Yedi ye di ene ma, yedi ye di ene beko. Abutri ka se me ye kanye fiso onko. Nso, beni fwa ye ya afi, ye timi di no ko. Nene ni kura na. Bisi abranti mi suma no, suma ne papa ayre hu, ya, but ubeni deyi. Nti mrantia no so amo se mu di boni bia mu ye nyo me bia nsem fata na mo so ma hwe ni yi because enyo bia de e ma gana nya dimpa edin na gana nya sesei no sesei se wo dating site no online ho a ebi wo ha wo ko ba bia Nigeria fo na yini a chro se e Nigeria na e gana ya mu hwe ni yi edin boni na gana nya na ebi no uno obi ye transaction wo gana hweniye edimbone na ebi no enu ti ne ba na aka bi oh ehe ba ya tete de so se amanone gana fo no passport na ekurekura wo mo no se ewu na yankopon ye na dom se America na nyame aboa na na nya America krata German krata enam gana de no ompe no ato atwene ba bi ye se nkrofo bi kura nso toto it is alleged se ye se nkrofo toto no mo so ede edin bi a hyehyehye mu na omo amiamiam ay se tete no obi kwa brochure ne ye ntunhye mu no ukọ tiptoe lena na se nkrofo ba hu se ma bi agda ti interview na ye wo bi akwaje visa de abeto ye fe ne pending wo UK pending ho mimi si mu achepa first na American visa na picture bi anim Osama Bin Laden ba ye be ye kofa we ba ye na afi omo ya se ye shoot two pictures atototo nkrofo visa mu ti obi ji visa no nko ya passport ne da ho onye sika nko tu ya agent ne ka omutimi ton ni akoye ho adwuma wo de $500 che mu airport wa pa na okọ ube ko sisi ya ntini ya wa American pending ni wo UK pending ni wo e pending German pending nebi num kra na e banchi aba steka profo ko print free China nom de aba nom de boom wudi be ko sisi a ntimo am passport munyu su biem no munhwe ne yie because sa ko boni nipa boni fo yin saka ye be kom be kom no de akodi boni e ha adwene pa profo bia e business atwa mu oga na ha o ano odin yi pa but people are doing business genuinely e oga na ha Nana Romeo, we are Juma OKFM, mahu video bi eko. Mahu se mkofo di watempa. O comment bi a comment ye. Se iyo kofo ntinsi krom. Nomu stopo stopo mkofo, nomu jeji mkofo, nomu cheke cheke mkofo se. Kase omu yusu yusu no. Omu di pressure ba. Nti uu nti asye. Nana, edu bebi na. Wo bao nyomu ane nyomu asa. Unu ya, kokomeshe break. Nti sa aso dia, tu aso de bao nyomu. Ana Romeo OPD na ekasa no. Wo se no min share da kra no in share da. Ah o ye ye share da machia wo na Romeo de. Ehn. O comment bi a make ye na nye kra. Nana Romeo, I tell you. It don't go there next time please. Beka se ah na OPD na ade no anfa fo anfa da bi o kan no radio so nti o se me kan no ha ya bi. DBS Industries Limited na me come for on chance papa the amount 10% discount me ne we ka say uduru ona wo hia Carlin Plus roofing sheet no a mesrew unsa be ka bi ye chere se en chance no e de border na so de amawo no eso nwi eso empele nye se de awe besin apiegusu se piew de bi DBS Industries Limited bra ne ba je Carlin Plus roofing sheet no ye ma 20 years
warranty. Yamao 10% discount. We are check when DBS building on Spinters Road. Your Ben Papa your restaurant. Your hotline is 0543-286637. 0543-286637. Kumasi 0506-004242.